bufa bi wala ndi bank kak ti ñaan ci ti bank ci ti gambia ti ñu tand gambia kak ci bank ci rek apuré pici bufa apuré pici pnak apuré pici bërem ti nga worum lool mi ti gambia ti a ci bufa awolen bufa bi leng tuun ba ti ñi bi ki gal ci pnuu mi ki karande mars na ci ndi bank ci ti ti west coast ti uraju peter gomez de mars na ci ne bak ci ngori kwas ka par gu men ngi taaje ngwat tepp te ngori kwas niw non yo le ka far ci prime na simbati da ke lesse se undo ungal na simbati pa baña anul tere ka purip te koy meun ko na simbati angal japp teewul angi on nek ci kumba ko mu ton kala na mas na ci ndi bak ci ka bara ma nyaami ci mek bi yom ko ci kumba na simbati ka twinde du win koy na ngal won ko fuin na simbati ka pensirinde te koy ndo roy bakro na simbati ka twinde ndiabrun na simbati ka wol ndi pies ti ubirende na familia ndi bleng tun na simbati ka rabane ndi ka mufu atena simbati ka ci tiende karawleru ci bak ci akawna ci koy mey account koy mey akabalur mak panjap yo ci kuma prim na sembati tousour ulere mey ge porin ci kuma daga ci kuma akawna prim na sembati ci koy mey ka tankinja daga pori pianda fi nga na sembati daga pori pro koy mey of na sembati ngalinja pro ti mundu wing ci wing asemati na fam ti bu faba tan bi kaka ti koy rek bi pujuk ti koy me na ko ka nyakana na nge ti bu faba tan bi asemati ko anti jay bat ni goje ti jab den tun daga pore bi ci ko mbar daga pore pro koy me onko da jam sen daga pore pro koy me onko da ko ngal nge pro ti u bi raw para me ti bu juk bi ngeen ko nek juk ci west coast ti karande mars na ci ndi bak ci chune prime na simbati ka to manapul o barari chun wi ka to manawi o barari chun prime na simbati be ci ndi da chungu nyaan asinu na chere wati unda jo baran unda baramu ti bu faban tande bi unda baramu ni psp molo unda pi unda baramu ni barera bi ndi ko tendi unda karawno ci bak ci aji gunda barno ne kay ki pasu ko nditi ki kaba unda barano ni koyim ne on ko lolo ko rabano ndu kam mu fu karawno ci bak ci rabano ndu juati rabano ndu banyan kan jafu ajugo ki yafano ndu kompi ngen kanel karawno ci bak ci ajugo kay ki pasu kars kimeki anamni nalon wi koru ban chuna simbati na lempi bati nuti we koro bam chunya ni me mielang ko bleng tun aw bira on ci bak ci a ci na tika nyano ajugo aw de nyaan ajugo pawi pura to ke so ne te on ga pore pi ekran kan chim te kim karo de ki on ga pore pa ka bu ngalu bandi si be ka ba tu bira on de on ga pore pi se ba nyaam ki me ki on ga ka bu lalu on ko ro ko im ngalu ko ni pro karo de on ci bak ci ajugo nda nyaan kwa ti batu ndu ni ngoje tu ndu ni ngwaso ndu bleng tun ni ngitago ndu bleng tun ajugo nda kay ekran ne wi koru ban chuna buran wi koru ban chunyani me ko wono ndu ubira ndu te ka ba wi koru ban chunyani me ko rokoy me nyaana jim pro it pro ma ajugo mi elangu ndu bleng tu a nyaati bu faba tande bi ka ka ajugo premu ko jint te koy ngale ti jipana no lu gentri ngwasonde ni ngoje to ndu leng tun ari jugu ma nyam primo pimme pim ndam ndam motani ba pol rek pi ro koy mion ko motani pol a jugu nda nyama nyanti do fabantande prim ka nyaji ngwas ba cikamban prim ka nyaji ngwas prim ka nyaji ngwas nyana ci ba ka ci a jugu primo ka ti gps primo ka ti ka yabru primo ka ro koy mey nyana ji porit pro ko mo to na jugu onde nyam primo ka ciri ubiron onde ko weka ne polo kanam ni ko bi be ko yira re kamba ambrak abu boku boku mul karaw leru ci bak ci ari ajugo da nyam parame po kusa ci na ci primo ajugo onde nyati bu fabantani ni ufawo ni pielanu ajugo ti ubiron
ajugunda kulienu ne nyaki Yesu Kristo tibu fabantandi bi ajugu ni kowlo ndiga tankla nunde pa wonde praji ku chikma primo tibu fabantandi kaat koy me ka puri putu de tewnde ka sibanyambi ki me ko ndiga tabar pu chikma no o pu chiri pro kowlo wonde ka si pro tu ler poan parame o derwi achi me ndate pa pu jipana nunde onde nyambo tu ndiga puri pu sibanyambi ki me ko ndiga bitu ler poan ke jintla di julo de rusia pa chikamba no ajugo tewon ga pori prambaro on ga pori pinyano jampu sati ko on roi bakro on de nyambo to ka ke pa chi primo te pi ko me ga jente ti ubi ronde ambara no anya ko ti ga tim yesu kristo na bora amen me sinji ra ka kontani ti ga tempri na semba ti ti wiki kaku wi komparo ti ti poten on do na semba ti no lo bliero ka jankma pinyan banyano a sema ci ga jankama bunya banyan anga ci ri ga ten di o libru gent ti koy mey um di na sema ci yon jankama bunya banyan lu o le fo ni jankama on a bir bi kim me ko biya ba rugar na sema ti ni jankama ko la a bir bi kim me ko na sema ti ngal pa bu ko ci banya mi kim me ki bu ko nya tu suru pa no lo pori pu ci kam ba ko ten pori bi jankama ko lo ti o no ri ba ci ba ko ci bëxiñu ngi téndi bu ko Matthew ti ka tawara ka pajanta niplon ti prim pu pajanta niplon peut-être prim pu assassin koy ciuy me no na buram deru lu ci Yesu Kristo ciunde bi jipan koy ti ndo ba fetu lu na remey a jot pu jaw ko lo da yepan dina sembati ka wolende da tasan din do win koy me de tasse da konkon ni pleman diplomant ka wante ende u ciar ñaan me nako ayepu din wala animme nako tasu din win ko ne tasu animme nako konko ngamplement diplomant ka antolo beti di binyan chumbi bi Yesu Kristo ya chibri plant banyam ki meki bi chiba ka ku wakati no Yesu Kristo umanga kap yep na simba ti ko inge firwi ke kaprom ke kap yep na simba ti om dak yep na simba ti a chiti binyan uleri me di kaku fier ngi mengi du ko ci ni wasi jaran ja Kristo mu ke kaara ko tu gor ko lon manga kap Katrina simbati de ke jintla ta ka nyaana simbati ko ngi firuy da ka pur nyaana simbati ngal uleri mengi ne te yank mar ka kawak da ka kontaner ci nyaana simbati awleri mengi nyaana simbati na simbati ka rom na simbati ka jank ma bi nyaaje akoy me ra ka tas ba ka tas ti koy me go fiere da ka tas ti e jugu na sembati ina sembati ka puri pe pebani ja ko e mengo ka tas na sembati ka puri poli ja ko muton atimeti nge ngal pinyeje na sembati ka ti ja ile man o chingo kon kongan na sembati ka puri pi jank meja ala leet ne nyani me nako a yep nako ko wala nyani me nako tas nako ko win nyani me nako kon kongan ile man ka anto ati koy ciunti koy me ka tanke njati ulerwi ngi ci bakati ti umundui e kap kontaner po kontaner nyana simbati koy ngefiri ngap kontaner po tas koy ngefiri bakofiri unci ti ungal na simbati ka purul po pe pibani je ko muton daga purul pi ci ba nyambi ki meki daga konkon ani laman to ko ti nyaaji ci bakati nyaaji uburi rak yaay bakiya daga les ple ne na simbati ni ngi purul pu ci ba nyaani me daka nyaan tinulo daka tas tinulo daka yep tinulo pour me no li ciunani me uleri me uluru talle te jane o tina semati at pleman nyaa chit ni me ko kari ci pleman mo da pon o tina semati ri ci pleman nyaa chit ni ka anti pulo ina may indi chei u ci bo ngal na semati ci bi nyaambi rak nyaambi na semati pour ni po anti yulo ana semati pour ni pour ko miyonko nako ngal pon jep ka tu mundui na sembati ko era ka tasu ba ka tas da ka tasu ko ngi chumal balo jaw kay bu kaya na putas aba wina tu ko ya putas ri lo ni ga yimme ko ri ka puri putanku ma di na sembati ri ngi karu putas na ko ngi firi ba ka firi tu mudi din da ka ko mo to a yesu ka ka le te ka ka na joma u chim fiar m fiar din ka ko imme on ko yep ti binyan om di merun de na simata nge amene nge fiere amene nge koy nge nyalon ma adio ma nge nyana ma ti binyana ta si binyandi nyanam fiars ndika puri paka ko muto ginaka nan ko muta yeti wi kumparun ke
ne a fe binyan kinyan ke fia nyanam fiars ne ka pore pe binyan ne ka pore pe jakma nana se ma ti bina pi ban bine balandu ka kadara kanyan nako a jakme nja a na se ma ti a jakme nja balandu ka kadara da kayye pa na se ma ti a tanki nja ba ti ko mun ton ma ti ko mun ton pa na se ma ti pi jakma binyan bin be nako jakma ba wulo fa ko mun ton pa par ti u biro nka pu fia nka pu fiara yesu jo ma nyala nyane ba kanya na ko ka pu fiara na fiara si ka pur le pu yan ko ime na ko a nyane ti bi nyane di ka pu fiara ba chuma le ko ka nyane te bu ka nyane ma bi ka fiara o poni o ko le bi nyane bu ka jo ti ya o ti na sema ti bi dang ma chuwal o ti na sema ti bi dang ma chuwa na dang ma ta wutu ko le ngal bi ki me ko ka poni le bi nyane di na sema ti para bi fiara si bu ka nyane di o chi wi chi chuwal ko ne ko jotu e ko jotu tu korba pene ko jotu tu korba niter ko jotu tu korba ba de chai pa pu rom pu ya bi nyam lo le muta ba me kristo mo le re me gi nyam yesu do mo de kapro mo de kapu fia nyam kapu fia pa wi bi nyam pi jank ma ki yan ko ko mi on ko na simba ti a jank ma bu nyam ti ko mi du garo tum kapu fia o fia chun bi gana kristo Kristo ni mera ko katu fia sati na sebati o katu wakri na sebati te ko enu gari ba ko gari kasin jeri pa wi pujintla ko nyaan ko brand nik yo uli bi ta pe bana je ko muto so uli bi ti ka le tin je ba nyaami tin je bi tin me kun ko jo mo ma le de bu ko Matthew ti ka tawar ta dan ki tab ni lole ti kuri mun ta dan ki tab ni ka tab a jo mo ma le tu ne uchi banyama tabu biki meki binira ndar kowlon ti umunduwi abanyan pawele din komuton karola tibukule ti asiji nanchi ribati ubarari parame banyama tabu amutokun o bawante tibabi tibakibia bejuku tikati mingi din manchini bukule so banyan kaku nyakano umutone binyan bi mebi binyan bu bof aci binyan kan bof aci wi me ra ka ponde kay dukuti grisie ra ka nyam o familia family ra ka tef da ka nyam o ntabu nyara ka pore pu dugar koy mey gu went u parla ci ntabu nya ma ci koy mew ko fawata tur ko si nyam aci koy mey aci u fir wi mey ati ju firu ntabu bu deng tu ntabu pore pu jintina bu ko nyana sembati olere ngi nyaana simba ci wudi mutal leentinde ne ko ngi nira won ko bak niran u yaandari.

nyaay ko nyaan o tamanta ka ko nyaay ba ko nyaan o tiyaar ko mi de ngi nyaan daga ka waqti en daga nyaanti ga tim yesu kristo on ci na boral ko libru jidi ka ka leeti de o buku wala matthew ka ka ti ga tawar untaade ni kwas ti pri ti pri muntaade ni kwas ni plon pute pute pri muntaade ga taw agama male tu barari ne nyaana fiari a yank ba ko imion ko nako a yep ti be nyaam na simbati ka wolende ko munto me wolere me nat bi nyaan a wi am tijer nyaana lon di wasu am jampu saato lo witan ki jampu solo din asinu nan ciri bati na puriwu pe jampu sa gi joban na puri pro pe jampu sa gi joban ba choma da kan nyaan ta krugar na simbati da ka beram lek ma ba nyaa da jaato bi jank ma atay ke puri tu pe tef da ka taago kon koy kon kay adak nyaanti pri na simbati dak nyaanti ke tim yesu kristu adak nyaanti ko myon ko na simbati ngal jap nyaan ma ba nyaa da jaato de ka jank ma weka yesu lete ni te ngal ku tik nyaana simbati ko rugal na simbati kara ko ci bakati atengal hula ka wak tina simbati ka fiasa tina simbati ma ko lole ndo to bawle a ci koy me ka tu na simbati ga jank ma bi nyaan yesu biliru la jaw ma ci nat bi nyaan am les nem tijar na yetu o tijar nyaan du wasu bi yek atem ka bi japp setu wasu koy kay proper bi nyaan ane chiangri grisia ane chiangri di gatta ane chiangri to kotel chitibaka chirimnya am tiyar banya de wasu atem porit pu jamp senyal muton de wasu o libru tan lenti ya ne binyan u der muton de ka pri pu jank ba tew der men wuta am chiyan men kaman teler ne chintu nam tan am wutan lu wasu chujents so ti be nyaan ke kap nyaan waasu jentu nyaanam tiji waasu me ko ka yek nyaanam tiji waas kare ka jampsa nyaanam tiji waas ka nyibla goko nyaanam tiji waas we mei karo ko lo waratawi ma yesu jamo jampsa nyaanam taati waasu jampsa ti naati bat naati nyaan na simba ti ka purul pro piyank be nyaanu mutaw tewleri mei jampu saa chitu kombe na sembati jampu sobi paramiki chiba juba mlingi tun daki juba karaunu chiba kichi mena sembati ya uli nyaka yikipo sulu ti yesu kristo nyana chiba kichi ya mchiba kristo ngaki ya grisia wichu unu pipa na anine ubarari ma ya grisia anjo kuprimi na sembati ya mbabu kuprimi na sembati anindo kuprimi na sembati ngali ndoto mlingi tun ma wunne onka chiu nako wika wimik wime ya chiu mina ya chitiki manchiri pro manchiri pro kamandiri pro kwa umutono tuufose na simbati ni binyaji na simbati katankini uchiki ya grisi ya tuusuru te mchinyani me mkatu jampusa tiwasu bachuma laka ya grisi ya buka teftuko lole maaplika purepi jipan bachuma laka ya grisi ya uleri me ya grisi ya na wina chitule ni mei nako tijaro ni wasi na tefripun ajaru panulu panata ni butuburu chintu wanonga. Tiji ngana kubutuburu chintu wana mchiri binyandu unu muto di grisia yesu joma binyandu nika puri po parasini grisia ni mtalo. Akambu mbi kapuruki batu chundo binyam. Binyambi chune kinyam kikawak. Tina simbati kufiana simbati. Ngarapu tiji batu tabo. Ma am ka bu fiar na simbati na ila ningu ko bliegu tum ti binyanu ko ina binyanu ka puri pi jankama angi ka pu nyaan ti nyaana simbati ti en ti ka tim yesu kristo angi ka pu nyaan ni guas ga jentingi wala ri gi dati binyan tenenu wasu grun bala ga jintila ti nyaana simbati aw ci wasu ti guasu me ko to tugar gurugar na simbati pur non te ko ne ko mi dowi pour na simbati pi jampu so ni ya wasu ti primul tew jent a pour et petit que jent la même ti ti pour tas ko lo na ten ti ko nyaani me tiju wasu me ko jent tu ndo chitu bi nyaani ka jank ma bi nyaani ko rom de ka jank ma

Yesu don kom te chiti njin jowel ni kap kaw jampusa kombi na sima ti jampusa njabi kap kaw jampusa kombi na sima ti rombi bina sima ti jampusa njabi ange kap nyan ule ringi nyan du buku jon ti katawal taja ni kanya ti pripo pajan ta niplon ajo mochi Yesu don mochi mduka tinji amfet bujuka ji mfet bujuka ji diki yepu koi mngali din welo ge kaprong ge kap dukati Yesu Kristo ge kap dukati Yesu Kristo tusur di kar ko patisa ba chumal ka ab nya tande buka chiri grisia buka penere grisia buka patisa patisa ka te pre di chai patisa ka te pre mama njombe ka patisa ka te pre ka di chai jiba na patisa ka te pre di ba penne ba chumal ba nyitar ba chumal ndika purir patara banyambi kimlenga tu nkapu chinya ni mem kapu ka purukati Yesu Kristo a Yesu jo menyani mena ko rukati nula na fet bu joka nula den yepu ko ina firi ba ku firu wala wala ke kapu fet bu joka na sembati du boku sa ma jama banyambi ki akaw fo so banyam batabiru bu ko sam ti ka tawara ka chek ti prim pu chek hato ma ojo bana chiri undi la na chiri banyam ki meki bi karo bi ka yati ba jo ban ki yati banyam ki meki bi karo koy ba kala mu kroy be lich be nam nu ko bi me ko yire ka bambur abu bok karo le ru chi ba ki tay tabul ka musalir pi kwa iba roi ba kwa kaunganya buka kaunganya parame bro benyan bu choka na pura aboka tak bu brem ni bu fa ge kapu ci banyan dik mek rek bonna tan prim na sibat papa jukam pul ba boku je papa tas bu me pul je bu lir je kwa i metim dik apuri bu juko wala a prim na sibat ya ci ubing tulugum nyana ci wulibul tan lantina na nyana ci ka ko tayna barrel la bandi ma prim na simba ta pampani perintu prim na simba ta chumba reina ulugum hayi wulibul jet lantina na banyami ki mek ba ngal bu jokana bu na ko tadi wul bu fa na gram balich weka mbari ka rokwa iba juba nkroi. Weka mbari ka rokwa iba manga songkroi. Weka mbari ka yati iba manga songi yati. Paramoe kurema sembati achiri ubira mkono. Kurema sembati achiri ubira mkono. Ulari mengi joku kurema sembati ke kaprom. Yesu jobo iki memki buruka tinji. Abu kufetu kujuka nji. Mfetu kujuka na sembati. Am dukati Yesu Kristo kuroko imyo na sembati nyal poi pro aka Yesu do ma chitna je na bora na bora because mna ba chuma bikim meki bu kaje na bora na bora na bora ma chitole chu na bu fet na bora ana be niram pro pri na sembati Yesu do mo chimnale ki tayrim di kroyo Yesu do ma chitina na je na bura na bura ni ka nyaju pusi na sembati mena do koy ne ko na sembati ngal pa nul pro ole rin do koy na sembati ngal mi pa pro ndugar na sembati ka jankmo ten do lu koy ne te musale bu tagi ne ko ko mo to tu munduy musale bu tagi ne ko ko mo to tu munduy Holy Bridget Lady. Di book Hebrew tika tawaraka batla ti primo tade ni kanya. Ajo manda bili tinji. Attend the cow fierce mark. Ulere di biti na simba ti tipisino tiptefu. Ni ufao. Dina ka puripu yanku jampusa. Ni ufao
see but we may not go tank ninja to coin the fury back of here. Get up yet in a simbati. The cafiat. Never fear, but like Tepotina simbati pitinter. Nakiaro child, fear. Now let a Musa the piano child, mamte. I can't continue on your child. No, to be out of time, roll go, knock. I come to no fias. Get up and pity Bruna Simat in no fias. Get up and pity Bruna Simat in no work. Get up and pity Bruna Simat. To what? You beat me pretending in a Simat in Naka Jack and Ninja. You beat me pretending in a Simat in Naka Ro, Carol Coin Nalp. Ungalo we may reach you. I don't care if a buff the Ungana Simbati. What you tell you, Lord, don't know what you're in a Simbati. Otago, Lord, don't know Tag in a Simbati. I can't hear you when you get Chitungalaji. May we a city or Rola. Let me beat him on a Simbati. Penny Legends. That many picture which you carolo. Mutoku na simbati na rawichu. Nyanki na simbati paunga na prola tu biro. Auleri me unga na simbati prola tu biro aetinji. Ntina ngani tu mudui. Ntue ntina ngani tu mudui. Ntina ngani tu mudui. Wale mungu nitaleti nyade buku samu tika tawara kutaja kwa sni ulonu. Mutaja kwa sni ulonu. Nulole chiprimu mutaja nika. Primu mutaja nika nyampute primu mutaja nipaje. Beti nyingi tenko yu buku samu jawe. Aja buku atu ini. Dika jaku mabukulu. Dika chini mabukulu tiule runo. Kabura mabukulu. Take a willow bukulu respito. Kawulani bukulu bira ulawi. Ubira unchumui. Take a piba bukulu. Nema puribu bura bukulu. Betiji. Hajama ulerewe. Ulere ikadukaru ina simbati. Ulere ikadukaru ina simbati. Hajama ulere inda nyani we. Deka jantu menda. Kachenye ni tuwe. Tule ulo. He made it quite a parallel. He made it quite me. Actually, I'll be on the familiar. May not see much in me. May not see much in Jawa, letting the Duke room. And the pink win a Kia Tigruna Simba to Capifia. Get up in Yana Simbati, Tikatim Yesu Christo. Get up here, Tigruna Simba in a wasn't a gentle. Gika pia dina simbati ni ujampusa. Kapu jampusa bae machitija. Hange kapu chivanya ambi kimeke. Raka ngalu kujoka na simbati. Daka roko enyomu na simbati ngalu njapo. Huli mtaja maulere ginyawi. Na simbati kajara kumeja. Gika pia dina simbati. Kajara kumabinyanja. Huli mchiri unoro na kipana. Gika pia dina simbati chiri nja. Ya kapu fiyari meki kwa kipana ime uli mtajama na simbati kwa kapura. Pupura bandi hili. Pupura kapipu kila wanchi na simbati na njie kapura na kapura. Hata kapura ni urispitaru kaka. Hata ni ulu ubira ula uyu. Emeka na mchia hati na utana mjaba ubiro baba. Na ina simbati ya ka ulu ubira ula uiti. Na simbati kapura ni unajoma utaniri mga yisam. Bambu wajibulia ngutu. Na simbati ni meya wuli Yesu ufosa. Papi chati simba chati ripicha. Na simbati na lola mta unchi untandi tefau. Gika wakti nulo. Timufaku untandi manti kwa yitu uri mchini bakichi. Jangarika nyanu mtu kinyana simbati ni bura nuti kwa mchina wu. Kana wakti na simbati timufaku untandi ni puri kubura nuti. Na simbati ni May, na simbati Isaac, na simbati Jacob, na simbati Abraham. Na simbati Daniel, ni May, na
Daniel debrua parme Daniel ka waktino ada nach tunga na simbat beti di met ko ko parne uler wona sinde marke to tiundo bnyan be mebek tati nyan no kri bnyan ka buga kinyan ko me uyanari no nga na simbat akoy wi tande te bnyane nge kaprom na simbat ya jank menja me uleri me na simbat jank menja nge kap ka wak te koy bi nyaay ba kinyan nge kap fia kinyanam de ka fia nde ka puri ka ko muto ara kinyan nge kaprom na kinyan simbat ti wete ka tim Yesu Kristo uleri na kinyan nge kaprom nge kap ci ba nyaam ki me uleri nge nyaay nge ka kaw jampus to wasinja tingu wasinja mtiju wasi mewas karika jampusa amna la tupi jampusa ayetu nga la jampusa achitu binyano lika kuripu janka ma ayetu nji angi kapu chibani ambiki meki la karongo daka kau fiasa ti Yesu Kristo daka kau fiasa ti Yesu Kristo kanya nda bana lino wikuru watu uwitare ndi kake achele chende Sam Gomez uchimi mngalpo kwele mpuripu kwele 740-1560 on ngapo kwa limpuri kwa 5222-122 5222-122 tabara nte wikuru wote kaka na semba tika chidiri tibu fabu ntadiri na semba tika bensirindi na semba tika bensir kwa inda tuiba kututu utia bajara ukuni na semba tika bensiru di plasu ulempu na semba tika ulo pia sababu mwamba hakuwe kinku na semba tika uwelu kwa mfiri iba kufiri wime mianda na semba tika ulo wasu jampusa na semba tika ulo bensiru ulo manditi wikaba. The balance of the week will change in the same governance.